bisoa uzirako ya zambi emiraka tuma bagona mchoti ukundu teliki nebakira ngapiko masu isangona basa kakobi na jitandita bitere.

0: Mathilde Tingaragua, Ibarala.
1: Merci, ma. Toto, merci, Miko, Ibarala, ma.
0: Tungwa nangye namba ke Tingaragua, Mathilde.
1: Aye, kwe mo nanga, akwani je, moinga, aiso, na pakati sete mgina, mbili nga, akwa jila, onga kana kubumbi nga, pe, amdela lundonga, jepi, tuwa, ze, katwe, simi, yachimo. Dina plasi prisi de voti mata doni chati ndo temi kuna loro kwa temi ki koko simi la petoto.
0: Makongo asigia wane koko na marjo mingya?
1: Go, makongo ni asigina wane ngele na deche temi kaka timi na de voti prisi kime. Bigo lawa priso ngele na atawa. Zombi kukete ye na jimna wa simbi usiki na devoti pisi geni kumate churo na ambango mbango na petoto.
0: Wala doka la siakcho muna bagi kwa wati wako koni?
1: Kambi tena mbibu jeswa chemo yuzo moto wa mbi na devoti opita domisete ni mu moto ki loro mpwa soko tazami kwa mbigi kete koko mbibu jebwe na niya natonda wa simbi gomi pale geti makongonia.
0: D'accord, mati donga wa bwete nzo ningi rena lama?
1: Vraiment merci ningi mala tena technicien tindi ifo mamboko tila woko na mbila ndosha makini ito aso ti mamboko tindi awoko ngana yangati zembe nyo
0: singila mingi gire miyamala o singila
1: automatique.

0: Eremos okoni be manja kurungo. Boro Marshall alekre la mani bon wala ki gwe ki kati tenisi nan bunga ti mangwa sango. Me wa ratira na kofi olomide. Ire ti mozo konatena.
1: Mkundo.
0: Bonanza.
1: Tolife kalokesa.

0: Geti Pielo Prokak ti ouse so a mule geti ti ribira nak baletin zara na Bay Africa a koli na awali kwe a e kigi okor na le geti pasasu.
1: Pielo sa bagigi na le geti ndoku sala WHH na mungu maboko ochi dasa nuku nginja tu duni ya mubi mbangana ngorodwa ti Bay Africa ti mule gina zo kwe ti wara ale ti kobe a kumbanga na mungu maboko ochi batango ayama.
0: Pielo so a kanga lege matamata na sango ti ngangu na tereti azu nga na gbungo zo na ngangu. Ilingi ti fa ak baleti i na ondengoni.
1: Irindo singi na nzoroko 4043 nando ti réseau Mour télécel nga na Orange ibubi ako ti pinba mungo maboko pikango patara nga na siri na ti vakatiani
0: prokati use ifayaka mingi ibata azonzoni idutindu oko.
2: Angi wa Bay Africa ti koli na ti wali mbeni kobela so diri ni Ebola awara ni na to ti kodro sese ti Congo dipanda nga na Uganda
3: akodro so kwe angu akodro so alimbi ti wa kobela so lege oko tongana kodro sese ti Bay Africa ata so ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodro ni pepe
2: ti bata wa Bay Africa na terre ti sioni kobela so ndoko agbena gbia so batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti longanga nga
3: ti bata terre ti mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba gere tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
2: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terre.

0: silo.
1: Ndu ya maso alundo ti kui na timbunda pepe. Kwiloro iyo na danganga so ke ndungu na tere timo, tongana mo baso mo akubila ti chauffeur notere.
0: Tongana mo ba meni zususi ya sa akubila ti chauffeur notere wala menya sigi na tere silo. Gu iyo na meni danganga so ke ndungu na mo ti tene. Wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge.
1: Ikwe Izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
0: Swa ikitungo melatindo kwa gbena kwa sabate ya ntise nyinga na wabe Afrika, ngana zuswa mambo kona lo.
2: Radio Ndeke Luka, c'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
3: Ii bara la kwen mga mambra tinda pre alimba wae, eti salati masango na ngati Bolivis Masambaya. Ndeke Luka,
4: Ibarala, Dieu merci Guga, Ibarra Zukwe, Nalitia Sangosu, Aikina Batati Sibut Susi, Aikina Chikuta Kodokomandati Kimula, Aikibumi Susi, Abatendi Tiengo Bira, Tendinjati à la Susi, Aikina Kobilati Siungaozo, Si Vunga Sangona, Abiafika Susi, Aikina Tibatasu, Andotenti Pengonjati à la Susi, Aikina Kobilasu, Nabuko Tasson, On, Lo, Vunga Sangona, Abiafika Susi, Aikina Batati Sibut, Andoti Akpal Susi, Alinteni Agaton Anzo, Afapikoti Azusi, Aikina Kobilati Siungaozo, Sango, Tuago Singa. Innocent banaziambi.
5: Warmote, ten ambas mangent tia du village tangu, fango pecotil si zonangu e gana kwa.
6: Kota kapati tombela so atonda na legeti mbeningiati ndara so asa tene mingi na ndoti shoningo bo tikongo na leti maboko azuso ayeke na kobela ti songa ozo ata so lo fa iritu lo pepe akoti awali so ayeke na kobela ti songa ozo akefa apali so ala ke wara na gbata ti sibi
7: tongono ayi so ayeke nyon yoro e on amini ayeke na ngati samba ayeke fa poko ti li tie ambeni ayeke na ti gara mo onga wayeke fa poko ti e tie asara si ngangu ti e anze na lege ti mungo yoro tie e puis amingi ambeni ta ti awara kui ala pe ti gonga na danganga ti munga yoro ape mieux que aningba na quartier ani kui
6: na lege ti tongombela so kundu so ayeke sara kusala na ndö tënë ti nzia ti ala so ayeke na kobela ti sida aye ti fa polele na amelenge ti kodro nzia so awabada lezo ayeda na ni na ngu sakuluse balusa na ndöni use so akanga lege biani na tënë ti gbongo na le ti maboko ala so ayeke na kobela ti songa ozo Amos Nzese Kokei ayeke bando na ndö ti akusala ti kundu so
8: mbeni ye so ayekanga lege na azo titene ala gue ala mu yoro ayeke fango peko ti li ti zo parfois azo so si ala yeke na ya ti danganga ka ala encore la si ala yeke aga encore azo so ayeke fa peko ti li ti azo ni bandali ti so si e tene laso i fo iga vunga sango na ndöni titene azo ahinga ni mbwimbwi
6: ti lo ke lo fanga biani nzia so afanga mbeni asanction so alingbi titi na ndö ti ala so akpe nzia so pepe
8: tongana mo zo so si mo fa peko ti li ti zo mo zonga zo so ayeke na makoko ti vh nzia alingbi ti pika mo apeut ti kanga mo alondo na nzeota ti singo na nguse na amon mopeut titene mo paye saki mango oko titene ague asi na kutu oko
6: na mango ala so aleke kota kapa ti tongombela so na peko ti sibut fade ala yeke gwenga na mbage ti dekua nga na kaga bandoro gi na oko kapa ti tongombela so Innocent Banga Ziambi sibut dafonono Ndeke Luka
4: ambeni asango ni ayeke awabe afrika so mbwimbwi ala so si ayeke awadengo buzi na ti gbata ti bor la ayeke ala si ala yeke dema tere ti ala mingi tongaso tënë ti akpale so si ala yeke ti mbi tere ti ala na ni na mango ala akpale ti guichet unique so si abaa tënë ti andokua ayeke na ya ti gbata so pepe ye so amû na ala pasa pepe titene ala zia ambeni andokua ti ala na ya ti gbata so constant ndolo babu ayeke sara tënë na ndö ni
9: ba ti awadengo buze so ayeke na gbata ti boire ayeke sara kusala so ayeke na ya ti tatara ti lege ni kue pepe laso tongana ambeni awara pasa titene ala so iri ti ala na ya ti gbuku ti guichet unique na likodro bangi ambeni angba ti sara ti ala kusala ni gi na ya ti vokongondo na lege ni kue pepe ayeke mbeni ye so akanga lege na maingo ti akusala ti koforo na ya ti kodro ni service ndawe wadengo buze lo yeke na gbuku ti lo awe ti registre ti commerce
10: tombile ti mo ba na ya ti magasin ni ti mbi ambeni ti timbi la mo ba ni so me mbi sara ni so ayeke na ngangu ti mbi la mbi sara ni mbi depose na CSC commerce lo mu ni lo wa ni la lo yo ni lo gue na niveau ti bangi ka awe de bangi ka fa ti awe si maintenant lo sara ambeti ni ka awe si atoka fa ti na peko lo si lo mu ni tene lo mu lo ga ni si lo remettre mbi mbi hunda na ministère ti commerce titene lo décentralise guichet unique donc mbi hinga lo sara programme ti boire awe mbi hinga ni
9: Namba ge chilonga Stephanie Loko aike wa sarango ali na gwata chibwa chilo lobaso aike nzonti tenai lusuri chilo nambege chindo kusala so yako ndo kusala ni aike na yati gwata chibwa pepe aike yeso akanga lege na akbacha zuti tenai asara kusala tana lege ni
11: binga nga tene mbui mbui nandoti gishe inik chikomiasa ape sitonga na lege ya eda gishe inik agana mbege tiye tisa sensibilizasyon tifana yi wala ikisa atone chitene yi inskri tereti na yati gishe inik Imaso gishe inika ikina yachambi na kodo mekati ge aikigala wasi ikikuso.
9: Namba gembini ngango iku ipepe angwala kwe chitambula yamba na popocha wadengo buze sosi abantene gishe uniti duan si aike gishe uniti formalite ti commerce. Zango na sese kunduso na yati batati buwa aike mineswa lingui tene ayakota pupu na tete wadengo buze sewa aike na batati buwa. Constant Dolo Babu, buwa radio ndeke luka.
4: Elundu na yati batati buwa si sukpeton asu igunati batati berberati nambagi nika eke direction regionale susi abatati dengo buzi nati region ti Équateur la si atondati amena ka parti bingo amena ko beti tengo susi abatene abubawe aitonga na susu aitonga na asacheti asamba tonga su aini atambula tonga su na gbeleti akuta zo tiati kodroni au Claude Ezekiel Tito susi ke kuta wenda ti dengo buzi nati region ti Équateur ake sa tene nandoti aiso leki na singa ti wago singa ti Omer changement
12: Et à niveau de direction régionale de commerce, la date du 8 juin 2026, na amena information soit du naming di kodro abinameti la police beni camion soit chargé ya bati quantité ti a whisky en sachet en provenance ti marché ti kenzo a regard à ziviti berberati imunga disposition la police soit mou disposition a to souci ils ont beaucoup en doti a whisky en sachet so le petit estimé valeur ni à plus de 11 millions na service soit est concerné et procédera na destruction de sachet so à devant ta public tout na le 24 juin amena mingi ti kodro ka Il a menti que sous congelé sous amena centrafrique Cannes et à fond les moi équipe hier la police la gendarmerie et Gonandoti marché central il y aura sous ban ils ont beaucoup d'endroits et qui encore la marché Onaf il y aura boîte sous zonga à fond au petit sur terrain c'est ils ont beaucoup d'endroits aussi c'est la même journée mais il y aura 5 km de Berberati soit que Gonandoti ponti bateau il n'attaque au tas d'osoka il biwada avec un consulani il commence ça depuis mais il consulte
4: Andaka na chikuta kodo komondati bamingi bangoron eke mini fini pon si waramil bagbara si alondo ti bagigi ne ati kete kodo ti manovo susi ya bumbini na amina kete kodo susi angoroni eke bumbi susi eke nagbele ti leta pepe susi ndurone ke WCS si alekeni dana eke titene amu pasa mbi titene na zo titene a tambula yamba na akungba tiala sango ti wago singati kombo boy moktar
13: bagbara so alekereni na ndo chingu susi ya irina tenu manovo so yongoni asala 10 mètres sur 4 ti ambini azo na tapande ti rufin katika wainda ti amaseka ti manivo ake kuta pupu ndali ti ala
14: passage ti ge akanga ma ti ponzo aleke na pa akuta auto aga ampa ikwara ingo ikwara savon mingi na mbak ti sudan merci mba ti so lege azina yawe parce que poni akupolele utaka tambla da kuta auto bangi birawo bangi ndele
13: oko bibeso ake na mbage ti ali burma wa botongo kutukutu
15: ko je pona ga dapeso ike ke fonse i konburbe xara kwa sikisiki kon me ache mo so pona ga daso ike ke monte eze epi kon ikiriyo na ni voju bunda changa nambe ka lege na ko shoni mingi munda kwa pika so on buto ya janya da mingi me mo linda parke tika ngona mbe ike so lege na apendra
13: amadu burema lo so si lo ke bandu na ndo chi le kerengo aye na ndo kwa chi WSS lo ke fa aye nye si apusu ala chi le kere bagbara so
16: l'ouvrage il était vraiment dans un état de dégradation avancée
17: bagbara so abu bala ni ngi asala si kutukutu alingu pepetiti na on akina na si le kere bagbara so itara titene iza anwe ngana amina si mosu si le kere ni titene bagbara ni akpimba pamulegi titene kutukutu on andoni atereni nga kwe ile kere an kota anwe ngana ake kisu si le kere na leti bagbara so ake isu si amulegi titene azo on ake tonga tisu se la kebana leti bagbara so
16: vwaye au niveau de la pile centrale du pont
13: aduchi ala kota zuchi WSS amu jendo chi le kere domonyo nga na kete danganga na yachi zesosi akega na yachi kete kodrososi ayo na terechi bata chindili kombo boy moktar na kiringo na manuvo dafonono onde keluka
4: na sangu chikodro wande ake atu chikodro ti Amerika si ala pika big tongasu akutale chingombe su si ya chitongasu namba chikodro ti Iran ala faso tene apika ngo kutale chingombe su abagi na pekoto si kodro ti Iran apika Afrique amina letingombe si atina ndoti mangboko sosi ake tambula na ndoti nguti de trois d'Hormuz na atime beti tondo sosi akuta ndoti trogo ti kombo ti Amerika la faso tenem angombe sosi ala binto maso atina yatimbini andoti atrogo ti kombo ti Iran ga ala foti tongaso amina ndoti pikango singa ti ala nga amina ndoti sosi ala parati ala kibuti da nga atro ti kombo ti Iran ala nga kwe ala ngwana piko pepe si ala pika akuta letingombe sosi atitongaso namba ti kombo ti Kuwait nga na Bahrain si ala faso tenem tongana kombo ti Amerika si ngwala kwa tongaso tenem agianga ti ala fadi ala nga kwe ala kiki tenem na piko ti aisu kwe na sango ti awanguru ndembo ti nzangila aunji bira we ndembo ti lango gumba ya ti league ti batati bongi sosi atambula na mbage ti centre Martin Goko bumbi ti New Tech University si a sobenda na ndo ti bumbi ti resta ngu ngbangbo oko na use si lo ngbatu na ngu balo omene na ndoni mbasambala nga bumbi ti tondi mala si akilo si lo sobenda na ndo ti bumbi ti bimbo ngu balo omene na ndoni mbasambala si lo ngba na ngu balo ku na ndoni omene akigi na ndo ti sango ti awango sosi sango ti e na nga ti ndapele so na ndo da fond deke luka akondani singila na ala so kue si ando ti ndoko ti tere mani dieu merci goga kamba ti kusala ki na
3: bolevis masamba e singila na ala singila na giremi amene ingi na ndo ti abakuru ti kusala singila na zo kue
0: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
1: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
0: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando gbanda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop atene, mbeni pialo si da fondono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: 74 53 22 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Na chipika mbatara so mbupaswa bubeti ke droit civil et politique kitite na inga tene mbumbu na nduni ke chimbi tere na wa kode kwa chie soa ke Merlin Kanindi soa ke wagingo na lege tinja lo ke tente na nduni ibara la Merlin yin esimbi tite na inga na nduni mbupaswa tene droit civil et politique
2: kojo ni kwe idwa tite na ke yeso ege na tene droit civil et politique na inga timonzo franzi ake ambe na ndi asosiazo ako oko aeke na ni aikipeti wa anja nizo na takota ambiti dazo stibdi dunia mbimba mipetu wanga njianiso na yati mamandi yati 2023 na article 11 tigongwanani njiazo se ega tena ndia bo droit civil na ngati munzu franzi tena tena nzoni aki anja so sizwa nani en tant que humain non en tant que zo c'est le qui zo na mene na tegat lo ndana sa reconnaître la douane so aki amna nja so si aki tena a batalo a protéger lo quand ka iso sa ki sera ni ki kiri ngana ya tin nene ti lo i petit fa nja tika mo duti na fini mo kingana so na nja ti tena mo tambra ton so beti mo ye mo kingana nja ti tena mo sambela nza paso si mama na bena lo Mke nga usi na njia titene afangwa nga nalitimo aligini. E anja niso ambi titi tikodroti anja tikodroti na anja tikodro wandi. Ubyo wala anja tibiduni ya mubimba a rekonetre nina zo sanki titena inga wala losolo kena maraso wala losolo kena losambela nzapaso pepe. Nambagi eke na mina ndia ni sosia ege nia tene a droit politique ake a ndia sosi a mu pasana zo ti tene lo kwe lo bulo li na di jirengo iti kodro tapande ni apeti duti ndia ti tene mozo mogo monsoro meni zo monsoro gbea ti kodro monsoro awa badale zo me ti tene mo wani kwe mogo nga soro manga usi epi ti tene mo sara mena kwa ti kodro sosi soro nga ka soro nga pe mea ti amea kwa ti kodro so tene mo jiri akote ti kodro ti tene so epi ti tene na fin ni kwe se ke andia ni so civil wala politique ni so kwe de fois na ti pratique akigi ayuwa ratere donc tena ki complémentaire
3: awuzi tonga sukwa singa dengo maga chachi la su atente na ndochi ndia so abate nti mara tibe afrika imu singe na ala kwesu akokapa na yi na ti kwa singa so na langa sylvain ambwando cha masini singila christ sura jordan badengbe singila nga na ala andalti ngwa boko cha andalti kwa singa so ekiti witere na inga ti peko na ti benifiki kwa singa dengo manga
4: voilà itene singila mingi na la ondi avila bisayo singila na wabe afrika kwa la mala kutimba da fonde ki luka ki goda chitene e uterati kita wae na pikoni iki gune achaka pala kusala chia
5: au rythme des saisons. Retrouvez votre magazine agro-pastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Ala warae na ati kwa singa ati fango ya ka na batango ya ma na bikwa usio na ngungangumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na peko ati kwa singa ni na layenga na ngunganyombe ati ndapre na penzeni balako.
4: Geswe ke mamozo kwa regune chitina isi na ngungamyombe ati ndapre fade eke waratere ndali tiandu wa sangu tere mozo kona yangwa na yakizos.

0: rythme des saisons. Kwasinda Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Kiri barala kwe, tongana tiso itenalichi kwa singa tieso, abiyango tindo laso asara si anok kwa kusala tifango ya kangangu mingi. Asara si mingi cha ya kaswazo eke lula so la eke warale ngoninzo ni pepe ameni abuba. Ale chako beso si ala wara, asara si mingi cha zo laso eke lundo, eke gwename nando ayo, chitene ala faya tibiyango tindo so agalaso na mango nanduzu chi akobela wala ang makongo susi eke buba laso a yakati azo. Kozo niko chitene kiri nando chitene tibiyango tindo so eke gushima asango so eke tambo anayachia bata chibi ya Afrika so abate ni chifangu ya kangana chibata ngo ya mana yanga chala Alexia Felix Yangwanji
2: kusala chi transhumance na bagi chibuka anga akitambo na zoni na bagi ni kapepe menishuni pale ya bagi gina popochia wafango ya kanga na awa bata ngo ya ma asasi azubani awaka na terechala na tongondachi yenga so na bagi chikite kodro bezere nga na doko so akina kilometro balisi na uku chibuka anga na chi uampendi azama mboko na ndochi menizoni so si azalu na bagi chi jondarmeri chi Ngaundai, singa ala susi ya ala waaka na telechala, azala na danganga chibuka angati tene, amuna la tunga. Kitabecha la so, nafango manga, akasa mingi, akwali susi ya kebagigi, mrimri chisa ango chinganguna telecha zu, wala chisa ango chinganguna popo chimba, so kebagigi na ungoe chisa ango ayama chitene, atepere, silo unda chitene, ala so lakwe akina gonda chiganguna kpale ni, alingi chisa mamboko na ndochala. Na pekoti susi wa ango tomat aganganguna lechi gana mkwata chibongi, na nguso tomat akomase chigawe, na bagi chisa sibuye tso kinaji kemu sinalegi tsa sangose wa nabage nika fatene awali tso ke kani mingi ya gwesi avok bani sia ke kati tene ala wa kofoti batana si wa cha ameni agwe jusqu'à na pekochi a wa fango ya kati tomate nti tene ala voni na titira na cha kita koto sosia ke vota gango ti tomate bani tso alingi ti mulege si angire ni tso silani ya kakashi alingi ti gona beni na bata ti bongi igo na mbage ti mbaiki awa bata ngo nyama tso si ya ke bata anyama akikita anyama ademate cha mingi ndacha ya machala kuika mingi Mbwimbwi tongana ngasa, sosi ala batene ame ya kobela gwala, sosi ala inga lichala na kobela ni pepe. Ala unda, chitene, akomanda, soa inga kodena ndoni, agunambake nika siaringi chumu maboko na ala chitene, amutonga na ya machala.
1: Singila na ala Alexia, na sangu soa nduchite ala muni na ina ndochi fango ya kangana batango ya ma, na yache kwa singa soe kego chitene, nga tene chimu ngon bata chukusala chi, benibi ya soa kibana dote nchi fango ya kasolo mu bata chukusala chulo mbeni biri, Professor Emmanuel Bechit Besan, a sara kusala tongana benibia na peko chi gis la Hamza solo sala ni kusala tene chungu ota siti nebeso Emmanuel Betit Besan aluti mingi na ndo chitene azwa fayaka mingi na amasini inga ati bian yata gereta kusala chifango yaka chichiribira na tene chinzo ni tengoko bepepe so si aike nopo awa be Afrika laso emalu
3: akuta kamba ti kwa so na partiti laso ministeri ya agriculture development rural adwati munga nguchulo kwe ti sarani ko zoni ya vitene asantrafiki ya warakobe nzoni ya late Zoni kobe kitene tumbanzara biani biani e fadi kiza kode dende chitene tenzi tumbango nzara na ti kodro chiso aga tatene useni idwati saka kwa mingi chitene mosoro tia so kwa kina kete kodro agona devon otani aki chitene fadi so kwa ti yaka nangbagi na puka pepe chitene bake kwa ti yaka igidali tengo koba me kwa ti yaka adwati gausi na bati ngizana ati kodro ba angangwa kamba ti kwa otasu idwati saka na ati kodro zo Si tene sa reso kwe, i doati chanje kode ti kwa ni. Awa kode kwa ti minisek kwe, a doati luti na poko ti mi tene, i chanje kode ti kwa ni. Angbe la kode ti kwa, si sa reso fade ki za, yeke ki sigina fina kode ti kwa, ti tene, i pousu kwa ti yaka na ti mayengote akita kodro nanduzu.
1: Kwa singa so mule genga na yechi gona yachi bata ti sibut, na yachi kodo komanda ti kemo, na ginko bech, awa be Afrika so yeke namba genika, ala so yeke fa yaka de materecha landal ti so si gingo yechi lungo kobe so ti nebe so ngu ja papika mingi pepe namba getu ala Ataso si ale iki na angwa angwa na mamboko tala chulungo niyo kwa ala limi chitene ala luwako beso pepe nala chikmali chingunja paso si aike pika pepe si aike kanga lege nala chitene ala luko bechala na nguso inoso bagazi ambi ya guna yacha ya kachambe na wafango ya kasuna ya chibata chisibute lweke mune isa angu nandoni
4: Adyongo chindo agana kwale mingi ndali chiala soa kifaya kana kibata chisibute ake tapande ti John Bruno ngota soe waralo na lechi ya kachilo nandoso ge mwakeba ameni akara kuso kugweni asara ya njoni pepe So, abe bengo Jean Pino akigibetlo mingi
5: ilu kobetia kati po comme nguna pika iope asasi kobeni ama injona pe nga asigi injona pe amina kobeso ko avanti tenguni akepika nduni asigi injona pe donc asasi ko ikinamina problème tonso kobena ke sigi injona pe ama injona pe siante ke ko aron na tonso ndonangwa chi ule luka ko chi so yokete so akesola ni pon kojo si nguni ake sanjo apika injona ndona pe lola le munga avance le sa akokozo mais chi so si pon na tonso nguna de mai chi pika ni la ka sasi lo mai na de lo ki kono injona pe
4: elono na yakati Jean Bruno egwe na mbageti yakati coopérative Maingo ti sibut ataso ki nanzeti juin a de coopérative so alumeni leti kobe ako na leti yakata la pepe Saidou Bernard akigibetu le solo Fabiani ala ki na retard tout longo kobe na ngusu
6: eh di fois ke njina machi yakati ya ki mécanisme fa na machine ngwa pik d'abord ngape ba nda ti retard so la or leti sibut le fodi akar ko de pio pas juste que le 3 juin 4 juin quoi il lui a pe ma wani la monsieur ku nuzo est-ce que encore il que perd la semence ni mais ça ne tenait parce que climat il sur n'a pas été que dans le calendrier agricole
4: ak paletik bien ngoti ndoso aba mingi ala so ak fire katinjo na tikarako menga ala so ak fire kati tomate na tiveke ak de materet ala mingi tati so na gbatati sibu na nzeti juin ak wa fati gbati a tomate na veke na letigara mawana keti so na ngoiso ade akobeti akaso aga mingi na letigara pepe siazo ak de materet ala mingi sibu iloso bangaziambi da fonono ndekeluka
1: singila na sangusa ndochite ala muni na iloso na chibatati sibu ngoya lingba weti tembe terrain na wakode kwati so eke Felix alabarem so le kota wayenda ti onasem na ndoma matene chechi laso e binamecha la onasem eke ndoko sala so ke banda ndote nsango angwangu na be Afrika
0: kwasinga tipango yaka gana tibatango anyama
1: Pakara Felix alabarem e barala.
7: Ibaramo mingi itaida.
1: Tonga naye. Lasi laso awa fango ya kalunji tene. A ondo ti kpale ti biango ti ndoso abatene laso e kisa ngangu mingi na kusala ti yakachala. A ike mama tene ti mina ala laso e kipika patara nando na alunji tene laso nyembwimbri. Lasi ekina gundati akmali so laso si ewa fango ya kaiki wara
7: singila yesu akana gundati ye paliti biangondo mbike lingiti fani tongana uta kujoni ake ndowa lak sumingi na gerechi lak unanduzu sa hili temperatura ku unanduzu tongana la sumingi si gerechi lak unanduzu wala gerechi ndowa ku unanduzu ngusu akana yati pupu so ati mjiti relative ake duchi dape ndowa ku ule ulingo pupu ku ule ulingo nanga usi angu so luchi ketiketikite nando chi sese ak machi gonanduzu so atene ala kesara evaporation na sese ak uli na useni ak sosi tongana nduwani ya umingi nga usi fade akeki ya warangune achi sese chi nyoni nzuni ya pe ala warayingo chi sese chi nyoni nzuni ya pe ala ke uli ulingo mbeni kutatene chi biango nduwa kesu fade sumu kuinga tongana nzingu ake pika pe la wala luku pika pe wala luku pika keti wala pika kuta mkuinga pe mbili ngu ilugana kuta pupumi ngoi lugana na ngoi chi lungo yaka na ngoi chi fango giti yaka kwe moko inga ni mbrimbri ya peswa tene ndaracha kutara andu uswa kufana yaka ndarani agrisakete ce n'est pas qu'agrisa la main ala yinga gerechi ngoi njuni ya peti tene ala batang darata la tiku yosuchi sarna kwa na tangania keso tongana nguni ya pika mingi ya hondo niso yeri inundasyon fadi favorize dungo chia nyama kitikiti angadi ayama anguzu ala du mingi na ala ke buba yaka mingi so ake yesu biangondwa gana nanduchi yakala fadiso yesu awa fango yaka lingiti sara ake so gerechi ye mingi yaka dame kojo ye chi sarangoni ake nzuni awa fango yaka asoro nduchi yaka chala na lale ke tereni nzuni mingi chanya maso ake buba yaka ala yia peti tene tongana nduwa ke polili ala tambela da tongana terechi yaka ake nzuni fade anyama akete nanjani ya unda chitene mozi ya terechi ya kachimo mo lekeni propre legi yako tonga sumo kusukura yachi ya kachimo su mozi ya ni 2 metre a 5 metre propre tonga su anyama akisigia pe anguzu ambini anyama nisu ala biparata lagina terechi pereni ipela galina yachi ya kanisi ala biparangada chitene ya duni yeti sarangoni na kodechi mgunza pa mbeke fa a mingi cha yakaso ikilu kamba keda tongana njo tongana akarako akuluna kamba poponi akedaso beni kodia keda chisara chitene mo batangu na biti sese
1: kalaso so nyela si wafango ya kalimbi chitene sara chitene lo kangalege wala lo on lo chakpale so chitene laso lo warapeko chuko bechu lo si akaina de machala
7: yeso wafango ya kalimbi chisara kujuni a leti kobe koso akuluna kamba mo limbi chitene mo ziduti mo kujuni moza kete peri apere so uli na yati akati monsu mozia na yati duni ta mozia na yati duni wa umo tuku ngudu mo tuku seseda mozia ngunza pa pikada ipimo gamolu njo chimo na nduni wala kobe chimo na nduni molimi nga ustimu ayetonga na puruchi ya bagara so mo melange na ni momu puruchi bagara kilimbi kuta ya kape metonga na mode terechi ya kati monia wa peri niso motuku ape mode ni kete motuku na nduchi tere mo bibashi na nduni mofu sese motuku na nduni mo melange na moza akifu lo tonda nchi fwawe moza na achi duchi moni motuku sese na nduni mokuto anguza papika mo luko beda pere so lo melange na sese luko batangu mbuza papika pelu kubatangu chimulege na kobeti mochi tene ali useni akichi tene isara yesu ayiri na tene agroforestry i changer kodeti fango yaka amina yaka kidasumo puti bumbiala na kiki agana de lo bataya sese ya sara evaporation mingi ya pe don abatangu na gbeti kikeni molu yaka chimo na akodeti melange ngo akobe na kikini akida na maracha kobe na kikisu ipiti melange nga usi akida mbeni kodeti sarangoni nga usi akiso nguso akipike munza paso pika su ako singi tiguna yati aketengu itala swala tina bale yala gona le chingu ingu molingi tete ni mosara du mobagi lege chongo chingu mosara kuta du mosara du akono to ana moyen ke damo za bash na yani mobangu so gati linda dalu kusilumba lukulinda sisi ape mbati basha na bini tonga so ngo iso singu akedape molingi tete ne mozile jina lolo tambla na yati yakati mona vitesse so akiyeke lupiti munga usingu na nduni meme solo lango na yati nduchi lusuma batalo dasu mozikuta du mozabash na yani silo linda da lo siso lo ke na bi mongbati lango chimo lo a vapeur nyak londo et puis ak mundu chi yakani na nduzu donc humidité chi nduzu ak da na rosenga aussi asarasi akiki ak mai na bi pendre so ak kode so a la petite sara chi tumba nyama anyama so shuna anyama na kobela susi anyama na kagana na yati ya katenti biangondo kode ki sarangoni ya kichitene yati ya kachimwa ko prop na tereti ya kachimwa nga ku usi ya ke prop parce que anyama la sara tole surtout ala so ira la insecte so angazi na mbina anyama so ke bika parachala sa paratala ke tekobe ala bi paradina tereti yaka momu marachi kobela tonga na chenille légionnaire na nanjo lolo kuchilo na yati pere lokoku et puis lo giga pendre a pendre a kobe so si anguzu chulo a petit teni to na molu njo chi mo seti sigi kete wa elo galo bani osu ngo ichi bingo parati lo galo bina yani me to na tereni a vurunjoni 5 mètres lo sigi na yati ndo so si pere ak da pembe to sar lo kiri lo sigi mbeta sar lo kiri na chiunji na ninga usi ak nzuni a zona ti kodro ala to na ni chi bombi chi faya kandoko to na na chi kete kodro mo kuara block chi fango yaka block parcel chi fango yaka ta bata chi fango yaka na ndoko fadi ala ke partager ndara fadi ala ke kangale na kobela parce que mena kobela ko luna yak jingunda kachiga jusqu'à la milieu ya paix na mulege na wa fango ko de ko ati yaka titene luga na yati yaka akolo waran si fango yaka tonga na balu se balu tati fa poko ti na la so a facilité titene tiri biranga na biangondo
1: tito me mala juda ki a finia ko de la gana ni na yati ka pati fango yaka ti so
7: oui yaka finia ko de me na ti ya emission ti wala unda ngwa ndo ti kojo e ke baka giambi na kapani la la so isi na ndo ti ka pati so simbi sar tele
1: singila me la so la tena i fa di tenti gestion do na yati ki ngona tene cha ala tene tonga na zo ti na tina gwecha kpale chingu pepe a lingbisi ala batangu azi duna chi yaka batanguda eske kusala niso akebagi akete yaka wala yaka tikete ngui wala kota yaka so eri ni plenchon
7: kota yaka kwa lingbisi sara yani kodi ya kuhuse parce que nguso akipika par exemple to nanguni apika na ngangu mingi so atenya orage wala gana inondation lo chisi kete pantakada lukumu loro na loro chiloso lo ona assesse tin joni so kana gbeti yakachimo chitene momo arrêté vitesse lo mozidu na linika kete lugalo leader Luchi sigi vitesse la diminue. Mozimini duni encore na devant tilo. Donc allegeti erosion tilo ni so mozia duda mo ralentir vitesse lo. Mbeni ti sarangoni so même kuta yakati 5 hectares, 10 hectares mo balegi so ngua ko so na niso mo kuzalo soit na liti yakani kawo na beti yakani ge. Mozi kuta du ali a petit duchi 1 mètre ou 2 mètres en profondeur et puis rayonni a petit duchi même 5 mètres mozini so limite mo futazo. Azina wa mo vobash. Mozana yangani e moza bash na yani awe mutuku sese nangati bash nisu alinda seseka longuni apika na yati perika luluna loro tigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luichi si loko sigi yekechi ontonga so loko mbagi tona nguni akai kati so awe lokwe loko si awe lombagi chiku na mbango chilo chikungo nisu na kutala ngulasu lusara evaporation na bi lusara condensation lo depose na ndochi yakatimo et puis yakatimo kuwara ngu na biti teni mo puti sara na yati 1 hectare mo puti sara 4 na yati 5 hectare mo kono gini nombre ni e ak mule gina mo chiteni mo bata yakati mo humide na ngo iso si ngunza pa pale chipika ngo ngunza pada
1: na mbagi ngala fana inga gechi teni a limbi si awa fango yaka bumbi tegetala na yati group wala groupement si ala fakota yaka na popota la so ayeni so ala pechi sa ni ton yen la so parce que a de zokoko ko asi na niveau so ape parce que zokoko tenen mi fachimi lo fachulo ainsi de suite men a yin njoni chi yen la a ikida na yachi kusala so limbi chifa so
7: mbi chi muna mpande tapande so ikiri kiri wana peko parce que na yachi mba ichi operasyon bukasa andu lo unda nazu chitene agwazi gondacha keki na yachi mini blok na kodro apuji du 10, 15, 20 hectares. Ala zina wa atuka tracteur agafa tuku na sesinala. Akomanda yaka alimi na ngangucha la aga kambinala. Zuso na ngangucha 1 hectare, demi hectare a kambinala. Ini lasi ala sara lani bukasa asobinda. Erse asobinda na yachi fango yakati kobe. Ilimbiti kiri dati sarangoni. Akiti tenea wa fango yaka yesu agafa desu wake mbinga mbrimbia peme. Eske akpaliswa china kodrochi ya sara siyazu. Ipi beta mbini ya kumaseti gashuni na undangondu chinga usi yambini atene bon lusuka luxi yoro le tamla nasi ya katimbi ya kani ya liyape aka presenter culturel soa ki inutile me tongana azwa bumbi na yati blok ako tenchi kodro meme si zuni ya gina demi hektar demi a bumbi ala kwe mbali chi ya kani akono kono ngoti lechi ya kaso tongana motuku angrege singu haichi mochi onani agwana yati mini ya kaka loko gochi perdre ankora pe ako nila useni ya kana kono mingi anyama londo ka chigachili na yani chibubape na otani ya kuso ala wa fango ya kawani ala ke kangi ndara na popuchala na ala ke pika patara na nducha paliso ala ke nanina ala ke rezudre nina ushoni ya kuso awa kule kwa gasu akuwarala tu na plasako na akagona ala kwe aga meme shan ekol peyizan chinjoni ni ya onso ikisara kasu donk zo kwe agwe paliso mikina ni gizmi wa rasulisyona pusu inakomanda ya kaigo ibalu su kasu lusara njuni su asara si ukuni moinga ato mana keki ala bombi teremingi na ndoko effet de bordure akada effet de bordure su pupusa gasu pupuna pika akikichi terenisu akobeti terenisu la ndugai ti terenisu don ala ti terenisu croissance ta la kende me but ala ki tenela protéger ala ti yani ala sara yeso tene effet tampon tusu ala ti yani ka ala mbapo na ala linjoni na ala ti gigigi ala wara shock ya kobela u ala wara shock ti ndowa u ala wara shock ti pupu na ala ala protéger akikichi mbigi ti yani akitonga su la bloc parcelle ak tout dit très avantageux n'a que mon rendement à konon sous ces zoko aguaza demi hectare na tibako na popotia jojo na nyamaka bina aguaza 0.25 na tibako sous a idi après
1: mais si ton on est qui ton so ton on est là si la sonne michi tenait à pousu na terecha wa fango ya ka social michi da tizan pe na ko de cha la sous tenait la bumbi ton so ko chifa ya ka sala wa tekoni
7: na be afrika itina pali ton on a imba ti sala kusala na azu chifango ya ka sous imbando na ika ala sosi ala yi ton za blok fleirin antre le parcelle cha groupement azo yeti bombi dape ton langu ti sukulangoni ambini ya ke agape langu ti lungoni ambini ya gape langu ti kongoni ambini ya gape ton bondo yene za ndo kwa we chira lo nanduni wala kani awe ti kangi chira lo nanduni e ke na habitude na RC ya ti tene ibombi teresa ra yape mako bam na ti association na groupement ala ke ku jimba ngati yeti bombi ndo kwa pe me akere na ala wa go singa so ak mu djisinga na i na akode awa kode kwa so ak na lechi aki akiti kodroti fayi ak na ichi tene itumbira na aita awa ababati ya mamati ya itati so kafaya ka ti fanala njuni ti bumbi ndoko kuta pale ti so kanga legi nazo ti bumbi ndoko akatene ti culture tene ti culture ambeni atene ababa na mama so ngutala ngomingi ya kazo ti yoro ala tambla na ti ya kaya kani ya liape alors que ya ka kachulu na meni ape maji lukundu akatene ti meni na kikiso yesu andwala pe tona ibuli ti lani na sarango kusala na nduchi kojo kapati projet manioc amina itati ti université so batene ti sociologie anthropologie ala sara kusala mingi na nduli na ala signa liste ti a considération culturelle so iri tene a présentateur culturel so kanga ligi na fango yaka na iguna ni kiri fana azuti kodro mingi ti tene ala zia kodini na la fayaka tongana so iki fanala donc yesu iki tene na la ke ti tene ala so si par exemple ala ti bombi ti sara yaka ti karako oko ala petit bombi na mbigi ti ndoni ndoso mbini yesu migrisa aussi ak ndo domaine foncier na kete kodro akababati ataracha tarachi la zana ini ilingi ti zana mbini azo ti tene igasi wara 15-20 hectare ndoko ape so kwa ke pali e so aba gouvernement ti tene aleke tene ti foncier agricole si amulegi na zo azo na ti kodro ala so ti fanju ala petit bombi ndoko ala ti fangongo ti karako ala petit bombi ndoko ala so ti fa gozo ala bombi ndoko ou bien afanala le geto na mofakara kwa na pokuni ikoi gana njo na pokuni ikoi gana gozo c'est comme ça il petit tene ikono fango yakana lingo chiko benarsia
1: mbeni ngobo eki da so petit zana se ti tene yeke ke a pusu ala na terecha tongombela so se ki sa so pe mbeni ngobo e da so petit fanala choni wala danger ti so pe
7: so ak ko sala chaita ti ti ak da so la sara de jan zuni mingi awe mbeni pendre ko de so ikinani fa de so na ndo ti angongwa to le muka ti angongwa moko ara fa de so a groupement agri multiplicateur de semences. Ana groupe maso ala kana ya kachala na mingi ni ake aita chi a ONG la ka apuyala. Bobato na apuyala wala yifala za ya kachala ni ndoko 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares en un seul coup. Donc so déjà ak mbege ti ngurungo yeni sola. Ato a igwani bi sala mandala inga njuni ni fade ala ka sarani. Mbeni ko de ti sarangoni ak ti kaya petit tombera nala. Ti sensibiliser ala ti sara tene nala ti fa njuni ni nala, na shuni ni nala. Mbiso mbi sara tene mbi abduchi lo mbina bangia pena ak yaka la babatimbi ya sara simbi wara na mbiji kona mbiji juzika mbi sindu susu na andu su mwke ba azu ak zia yaka 10-15 hectares où c'est ou ta bombi na coton. Ala bombi où c'est ou ta ou chou azia 15-20 hectares ndoko. Ala son gangu tchalada. Bangacha wala tene, angreso, titene mozani, ifu yakana kono. Ayoroso moko pompe so titene sigia lina, tiperia pe ifu yakana kono. Na sara si azu ala zaya katala ndoko. Donc, aunda titene, nambege ti yawa kudekwa imu wangu na azu chifango yaka mingi, nambege ti adasinga, ala sara tene da mingi, nambege ti awa komande nga aussi awara legeti tene a faciliter na zuti wara ndu ti fayaka parce que na kete kodro fa desu moba tellement kozo fayaka mingi legi ti singona yaka fa desu ayo tonga ituka a technicien ti tene gwa banga yaka changongwa yaka chingongwa ne yaka 7 km 10 km na chingunda banga cha kete kete a sese so nguru ter ti kodro ni kwa ala nokwa we so tene ala limbi ti li encore pe banga ti a faya kani a onduni na ninga la gana paleti biangondo tonga na faya kasi mo balu ko ko mo za sese ne utere ti lo a keke a sigida racine sigida a sara simo kida dans 5 ans 10 ans le petit pingba mais a fagi mingi mingi na pokoti tere asisi nao nokbo na azwa guwa yo ndachi kungu na yoni aza muli gya peti tina azwa bumbi ndoko
1: tonga nala faya kani plasa hako nzo ale kambi ya ni tuen isike ika kpali ki ya
7: kpali ya kedape mwana ti ake ya kani ya kichi kwa pe mbi na mon ina ita ti kwa su igui bon mbi mbi kina ngangu ti mbi ti fa demi hektar mamu kina ngangu ti mbi ti fa en hektar e pi afanduni ya wae mamu en hektar tino mbi mbi demi hektar ti mbi zoko kwa sara kwa na ti ya kachilu zoko kwa kolingo ti ya kachilu ye chilu akichilu me njunini ya kesu nguisho kumanda ya kake gaa kwarambi na mokwe na yachi ya kani ya kafana yi yechi sarangoni tora ya karambi mbi kugunambiki chimo kame ya kani ya kitimo akichitene bumbi kuta ya kani za ndo kwa wasi isara ini ngia unzi ya wasi zoko wa kayina wasi kangi ya pe dongu zoko kwa amu tere chilo limi na ngangu chilo me iza na tere chimba ya kani ya duchi ina tere chimba tere chimba tere chimba juzika kono
1: so fadala fatene ni kujo so se kom si zokwe abugi ndo wako wafaya kani wako yipi rondomona ati zokwe mena tiso alondo tizia niso inga ke fadala adesso zokoko igemu yaka kete kete na tereti tereng biji ten dona konon si beneficie na akode kwa soye fana ingbachi yaka na
7: vala legirila
1: eke luchige chivu techi na menikete mozoko su davi bemamuna yawe si ekiri na tereti meza na lana achi pika ngopatarachi.

0: so iba la so si akega ma pali la so si tenechi ya pali chi ya biango chindo so wa iki angwa angwa ni so si azo iki muni so angwa angwa chi so wala la so apeti tene a la konseye na wafango ya kati tene tonga na la luya kata langa si pali chi biango chindo wa yengere na
1: kuta wango so mbiki muna aita chi so wafayaka mbiki wala chi tene ala gui ala vongongwa so abayani tonga na muguna terechi zo so wafayaka chingongwa loke na mbini mbichi na techilo mbichi chilo uni ya tene attestation chi certification so afaka ya katilo su ngongwani lo ganani na onasem na onasem abayari na yachi laboratoire na tene tonga na moluni ngangu fadi bale gomba ya na mbasambala akisigi wala bale gomba ya na gomba ya akisigi wala ngangu kwa akisigi so mbambi chisu mabeti mo sadir mo croire nani mo yida nani ke aba yesu mo chi mu chi guchu luso ke sigi tonga na mwara marambi chi tuso pe ko junda na chi lichi mo est ce que yesu mi vosa guchi sigi gi biti tena mo bini bimuna mo bini pande mo vongongwa so si mo inga ngangu chi lwa pe na mo gumo lu ake 40% la sigi afa ke na ya ting bangbo ake balo chola sigi bali bali o mena sigi ape si mo mung bangbo so si mo lu kamba timo tonga na yechi karaku so mo ko luni na popo chi gereni akoko ak 20 cm na poponi ak 40 cm mo limbi ti wara 525 lin na mo multiplie ni par lin so a limbi ti tene gereti karako akoko na ti akatimo ak 12500 pieds na ti 1 hectare 12500 pieds mettons na 40% la sigi ça veut dire sur les 12000 mokwaran de gi 60000 la sigi wala mokwaran de gi 40000 la sigi tangati 60000 ni wala 80000 pieds ni akadape kanda déjà gi kobe manke mawe donc yeso yir ni gaiti ni pouvoir germinatif ak indicateur kuta indicateur ti tene moluna yaka fadeso yanka ak kanangoli encore ape moko mungui énergie timo moko dépenser pata ti tena kobe moko futa zoti sara yaka ak ya kipomo moko vwa kunga chile kina yaka aunda na mochiti na yekosu musara sumu warambini na pekoni tona lechi mavuko simu mushu ni ngongwa mogumolu mopuche waranjuni ni yape na njoni ngongwa ni iso atene suman certifi eke gile giti tenilu una nduzu a on suman paysan suman paysan keso awa fango ya kakana ni ala lu ala zi ala ko ala lu me suman certifi ni ake sosi i bembendu na pekoni inga nduzu lulundu da inga zusu afaya kani na imuni igai bayani ji na inga kulongana ngangu chilo imumbe china pekuni imuvoni molu akesigigi yesu mbiti wa wafango ya kati sarangoni fadisula
0: tonga na kuta wa enda chi onasem tonga na elasi onasem aki inka pokochi mipete na franze traçabilité chi angu angwa niso chale inga tavwe paska la peti sachambe cha ome tanga chai iso esaka esika la inga ni
1: pendere hunda mingi ita ida na yati njati suwa leketeni cha ngongwa na erse ya tonga na mo ita ida mo ichi gati sara kwa chi ngongwa atene ifu mogana onase mo deklare terechimu nangu iti deklarasyon ni moko fana yi mo iti fa suman mo faya kati suman su oke karako 2 hectare njou 3 hectare mo wara suman su nandwa mo fana yi preuve ti suman su si mo iti fa ya kati suman su R1 akunzuri mo suman su baz na titi ikra tonga yi bambi titi moko mo suman su de baz na titi ikra pa itene iki mule gina mo titi mo fa R1 pe tonga su atukazu kwa iti mu njuni ngongwa na titi ikra mo fani ngoko kwa mo fana usu irimo na igawa fadeso mo unji kongo itimo mwiki guchi muni chika baya yani gikuwa kunzuna wa esara mbechi muna mo memu zoso mwichi kanalo ifu motena yi mwichi kana mishu Felix mwaka motena unasemgi unasema note a ngongwa su simo muna techi ikrasu simo fani su mwaka na ita Felix ita Felix ya chifa ya kati ngongwa chikani usi lugagi ulufani a ni mungongwa su na techi ida ida muchi luna techi ikra nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su ibaya timbi ya waya baya tisema su mifani su awe fadeso zoso mbiti kanalo mikiri mjambi tenegi so akelegi chi traçabiliti hila ala sosi ya ke voni ya ke zana chi depo siya ke ka ala ke zi ya na poko chi ambe chi chala kuta suma so ala ke nani ya so akonomingi na chi depo tala so na poko ni list chi ya a producteur so ala vona ti chala ke da na chi list sosi tonga na producteur ni ake producteur sosi y suivre lo ape certifié seman sur lo ape yke zini don angbagi ala sosi y baya kachala ala la itene bon mo zuchi kango ya kobe su ngongwa su ya katimo nak njoni imuni ga baya ni awai fadiso moteni registre ti magazin timo na moteni registre ti commercialisation timo igati biri na ndoni inga sima solo nando ala gagi alona techi magona techi zozo ala gavoni ainsi de suite yeso atia ilasu akuswa diwara etiquette ape il faudrait que wara etiquette za na tereta sac na yacha sac tokana sima so igai muni chigabani na laboratoire giausu izambi china tereni tongaso resultat chilo giatina yetene ba sac so kaswa kunjuni na moiti kani simbe chiso izana terena yani so kadape ikenamo mobanda mila sina ngusu a itatia wenje kwa yakina yigina munda chitene unasem lago fadiswa duchi makunji cha foire ikitukazo meme balu kuna yata kite kodroti tene ala bembendu na nducha foire ti inga sumo so luna ndwasi aguna ndwasi zwa la voni kwa ikisara nito so na yeke na yeke moko bak anjuna semas akumuya ti kodro on angbeni a semas
0: iunda nala unda so senya penda chiso ibeten mingi na cha foire foire aux semences ni azuna ki mélanger ka mingi chako beni na tout venon et pa kpale ki gaka ngana poko ni mingi dati souci ti nga itene ala ki bembe ndo lando cheni to itene aga ti na langu cha foire ni ala mélanger ko beni so na tout venon na pe
1: voilà pambe ti lasu mitena mo to na baba mbiza kutukuti ti mbi a technicien on ani ti bembe ndo na tere cha mina depo so tena kana 5 kilo na yin mingi ti azo ti kango semence na foire akadangungu kango pièce détachée asi kango ciment na ala guna gara ala vona ala zania ala dona we ala guaka ndani la itinema a ONG ala fadisula ke luchi na nduchi garati ngongwa pe ake una semla gwa luchi na nduchi garati ngongwa monso mugana sema simu ke bayani ape si I moko na mbiti ya kwa pe monso ikizimu na njia mule gina yi atene aturu gwa limbi chimu suma simo niti binga usi na njia mule gina yi atene monso sumo vomara suma stonga so alimbi titene akai kusala chimo wala kanga monga usi chimu mbetu nazo si ala penja ti sara si suma satambela mzuni me ike traceability ti suma sinike garantiri na ya chimu kwa kongu se ngu utape za igu juska ngu kwa we sifade sumo bake azo wake kembe tu chinja na ike garantiri traceability ti suma
0: Paka Felix ala barem akigando chikingo atene so sibiki na la sigila
1: akina mbiti mu singira na mingi ita edasu mu mbati yogoti ya komanda yaka na aketikete kodrosi ya zuku akamati bata akulichi fango yaka nzuri mbikiri singira na mu
2: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
0: singila na kiringo na tene swala ndushiki na nina unda chie so paka Felix Alaberem e binamecho wa mango iswala ki kuta wa inda swa ki bando ndochi ndo kwa swa ki sara angwa na be Afrika ala lundo pepe

0: 06 06 40 44. Big Bang Kona Bagetala Yelaka Paka Felix Alabarem Law Fango Yaka Susi Eki Faya Kana Yachak Batachi Bay Africa Ke Demate Chala Mingi Dalti Susi Alabatene Angwangwa Chikobe Swale Eke Luni Wala Asumos Peizani Aike Munala Lingo Chikobe Anko Mbeni Pepe Ale Chinga Aike Kwalechi Asumos Susi Alabatani Wala Le Chinga Wala Kia Sisi Susi Ale Eke Fana Yaka Se Eke Nagunda Chi Apale Chichiwa Angonjon Peko Chakobe
1: Su Ake Undangondu So Baita Chi Sak wa gingonda ti na mbegi ti ikra metete mbisara kusala ka kojo mbimiti kira tene da sengi moinga tonga na adumelenge zo wala mema kondo wala ngasa su adua la siala wala pendre ko belate ala langu na nduso ko bela nokpa ala dape ala ke kononzoni na ala ke dumingi ngongwa ke tene ti dungo ti tene mo du zia ko bela gu mo pe zia mo kona ngangu ti tirna ko bela za nguwa manke mo pe za peri ya ga guburu na mo ai ingo ti biti sese pe tonga su ndani la ke faya kasu na mo bato ngana ak ndia so lu ti tene fa ya kati semence de base anjana pinga mingi tomo gati gana asuma certifi anjani ngangu ti ala jumini kiti kiti kiti kiti nila mbiti temo yesu wa sarasi asu au ngongwa ko hoko ayiri ni degenerescence genetic ngongwa so si wako de kwa sigi na niya tene aba ngongwa so luko le mingi na debi uniso tono mwaichi temo bata lengo chilo zia mo bata kode chi fango ya kanina ngangu chilo kwe so atine itinerary technique ni morate ya kope atina mo tene mo zidu popochidu to wasu moluda mo leke sese hoko to wasu moluluda mo zipu pochidu moluluda ngo itonga so lango bala kona usho tatene 2 semaines mo commencer premier cerclage 21 jours mo kir mo gam deuxième cerclage akode so kwa fana mo atene mo fai beniza spiri mbape aso kweso akakode ti sara si tene ngangu ti ngongwani angbala yenya passé a itaso ko musumons na titi recherche a gonaniso parfois alaza une semaine à on ko je si ala sukura gbeni alaza na yaka parfois ngo ya onduni si ala gakoni ambeni ya yakani mo banju wa kisigi na yanika ambeni kara kwa ngwana gbitisi ya kisigi ou bien alaga iyo mingi agbotolu avant même titene lupimba na mobaso ak affecté génération soit gana pekoni mogu chulu wa oso ngangunia kwa masichi inok donc mobata itineri teknika pe kojo yela fade ngangunia kwa nokbo usenia kubela gulu mingi ak nopo ngangu chulu ngangu chulu wa nokbo tone lo tene lo yakani wala ngongwani lo tene kom mobata ni njuni hape mozani ni na peri ya ni kichiri ni mungangu chini chidungo mingi so ni zia titene ni chiri na bira lo konvertir ngangu chilo potentiel de reproduction chilo lo konvertir ni na energi chilo lutte contre les maladies ou contre les conditions climatiques ou bien chiri na ni titene ni li kamam gikete tangachi ngangu chini ni zani chiri na ni mangachi momo batalo njuni hape et d'ici 4 ans seman sakalina chit degenerescence zia mo kiri encore nando so mumuru da su ti kiri moluni donc ake sesi ape ake iazo na kode ti sarangoni laiki sara nzuni ape si ngamu chilo ake bunokbo
0: singila nala paka Felix alabare msola ye da chite ne hala gala kia maten na unda chie singila na azo soko ya duchinga kosi ama kwa singa su ike gina duchi kingu na tene chilo si kanga yangashi kwa singa chie chila su so abate nchifango ya kanga na chibata ngo yama ike kie chua atere na ala na iga chipeko nda chime nifini kwa singa su si ike ga chisa kwa singa su la kwe na ala Alexia Felix yangu anjinga na bi edalo chinjiko zuzu si atu kwa ligo che na kutoka sala ike machine mbeso ike David Bima ala mwanzo ni na inga chipeko
2: rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
3: Kwa da fongo ndeki luka kwa singa tifango ya kanga na batango nyama lundu tite na unzi ya we ete singa mingi na ida luti njiku o singila na zoko kwa singa na gengumu kwa singa swa on sekira na pekoni ki utere chi ikite na pekoni ya we imameni mozoko swa gungane ina lita tongo mila tida fongo ni na pekoni fade eke wa anko tere na bolivis masamba yon na liti andu wa sangu chingunga ungumaya tindapri.

0: tarana ndoti botongo popo tungona ama sekati ti wali na tikoli
1: aiki mule kinala ti patadoni atala ti kikireke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomobela ti ndokwa bembia so aiki batene ti sini maboko na maboko na ndokwa ti kwa ruti be Afrika.

0: da fonde ki lukai bagala
1: ba dene
0: tunga na nya
1: da ba ala ke
0: sin ile ke satu kusala so zola mbage ndola
1: belo di te ya din de ke ruka ni ya ni na le ni ba
0: na mbage ngala ba bon d'accord ala bagam na so tsa mbage na kite hein
1: ah bon ili ma wali sin de ndo ma ni
0: ah
1: I did.
0: Singila mingi nala na mbage tinga kagwa singila.

0: lotenirelo André ou nambage bonga sui barala ma André ou
1: bara mingi je me singo bra mbage bara mala manga tu
0: aha ndota ndika tonya bonga sui
1: ah bonga sui tenye mbeti ngango da pela sune je prendre mi ba dinga ngada ma gala tonso
0: ah susu ka da mingi na bonga sui asusu
1: ah je me singo ingi a wa susu mi wa ngona te mainga ngu mo tonji ngwa tu mi ba pesho ka ku limo de la ngu
0: ndoko ayo nyama ti lebe wa ramage bonga sui
1: Atimazo anyamani ya dengbe makaku wa uga kweli da.
0: Ha me wangu susu na kumba kete.
1: Ah ina ro. Ya dimu na susu za pe shanga ke dimu ti aten asu mare da bangi.
0: D'accord, dala ke gina yanga dala mande ke lukazo.
1: Bina madama danga ska bongole jinge mangala.
0: Bon la konsti bara madama la bara so egoba.
1: Ah mi ba kan ba di dani filchere na ba bara mage ni bara sabura mbage ti bangi nenge timbe ndeji Avila, ndeji Patricia, ndeji Karine, ndeji Champi, ni bara la famille Faraba, na mbage ti Yangato, ni bara la famille Banginda, ni bara la famille Ibrahim, na mbage ti Tokoyo, ni bara la famille Bamandi, na mi bara Sokwa, inga mbi ondre, na mbage ti Barama.
0: Singi la mingi na la?
1: Singi la mingi, je me tukoka.
0: Singi la.

0: Ewala terrain azo a Charlotte Mbango. Konka yema ko sa boy gwa mbage bozum bara lazi.
1: Ici.
0: Là tu vas dire ça ni zo a yapende.
1: Yapende a resti na bozum.
0: Na mbage ti bozum ala bara mi ase wata laba.
1: Ici. Ici bara dire ka desu ni. Kilen tu ma mambi.
0: Oui.
1: Ami baka akwa dire ka desu ni. Nateli tu lo na ndo ma se mbaka yi. Ni bara ki ta mi ni ko yi complet sala ona yi. Ki ni ti bara voisin complet.
0: Singila mingi na la o.

0: Alama.
1: Bawa leti singila mingi ya kapata mazoko chini ya daunzi ya pe yeki ma mazoko yeki na yeki igunani kutu tene mbonganga usi alimbi yeki waranga usi terena leti ambe na kapati akusa laso angwa na dawa singila anga usi na lose banguchu watene ti mazoko iku ingana zo iwara terena mbesu na bumbi tila nga langa estari ti mazoko ni atene bakutuwa.

0: Pika soe kibate nechinja ngana ala suwa ikina kubila chisi yonga uzu na teritala si avunga sangu mingi na azu na ndochi kwengo njia suwa bata ala suwa ikina kubila nina teritala na biko utaswa onsi ndu kwa suwa boto mechi ya zukwe na ndochi fango pokocha suwa ikina kubila su ngana tenechi kangbi wala tenechi mara suwa ikisara na azu sisi ikina kubila su na teritala wadingo buze chi buarsi ikina kbali chi di abuze chala mbrimbri chi lundu na yesu airi ni sektor informel chigu na secteur formel balini ya ikimbanga chisu si yesu airi ni gishe unique aiki na yache batani pepe nga aiki kangalige na maingo cha kusala chikunumi na chiro joni kanda na mbege chiyo berbera chie kendo kwa enda chitengo buze chi ekwator si kisa bi ambeni ya shonia kobe na bikuwa utaswa on aiki mbrimbri ha susu nga na whisky swake na sashela si aguna maboko chazu si agbini na gochi bangondu cha kutazu chi batani na ndembo chigere kanguchi wachi dunia mubimba ngusa kuse badushe na umene aike akodro gumba ya na pupu cha kodro chi Afrika balako susi sobenda chi gwe na 16e de final kodro chi Tunisia aike gi okod kodro chi Afrika susi azilu na kuzu kapani. Je merci Goga ikirna la singali.
1: Singila mingi na Emmanuel Samboli fils ibina metsa wa mango ifa dala kitirti gana be comité na liti ngonga ko nda liti asanguni kwe na ngati kodonga na ngati muzo France na nso koleda imbala ko tigonda la tenti sola sarabe ya kona dafono ndeke luka.
2: Le sport sur Radio Ndeke Luka. Ngiacha wangu

0: Bengo anji hachi swa ke bata hala soa ikina kubila nina terechala sinabiko utaswa on luboto menga ngumi kina ndu chakpali soa ikiga na pikochi fango pikochala soa ikina kubila chishonga uzu ngana tene chie kangi sosi aikiga nani nandu chala nandembo chigere kangu chunga chidunia mubimba ngusa kiuse balisi na umenea ikia kodro gumbaya na pupu chala balako chi Afrika so si aso benda chigwe na 16e de final aikigi kodro chi Tunisi oko si azilu na chikuju kapa. Singila nazo kosa manduru wa sangusu, Christo Chanel de Mango, ikirna la singani.
1: Singila mingi nala Emmanuel Sambuli, ndale chanduru wa sangusu, ndo chivungana wa be Afrika, peti ndibisu, eti mkiti rena kulfawa, nati mozo kotilo na peti peyi, irena ke so aike. Valide, wala, kujuni kwe siyamba, ija li sambu, ndale jikwa singa, chito makobe, soke kringo na peko, jikwa singa.
2: Kampi ya la mungu.

Bote ti mwana anta santo anta ingova anta ngelu mama nika Nambege ti peka tez mama nika ibara laka Nambege ti ndoka gwenye gwa sa bando ando ti batango anya ma osi Koya risi lingi bara moma Bara nambi komandant Laoué, Wilfried.

toga na mozoko so unzi muna na bintu kaniso angwa gonga gitonga susu bomvana imuna na nibia kusi so yitene to kana ganga tonga susu naliti asi watonga na kinzi asi wa basingi kongoti asi wa vungo makando pito kiye kongoti tongolo ala kose kina vundu na besu tibina mecha siwa naliti kwati akota na susi ake mama tala kinzi ili tudungo la kimboyo alfonsine afini tula unzi nga lango balo sandoni miombi chinde su yekida danga communautaire na pekoti kobe la kapati singo na kwani aki wande ne ati amina toka si plasi kwani aki andotua siwa na mbege tipete ne oku singila nala bon voilà.

Ju sanga usiku na stepunika. Afate su ile ketera ten chandu wa sango chimbongoku. Na ngacha michi gani kwa jote chimbi terena idrisia ya. Na ti kwa singa, chiko de province. Chimbi ya martini wodi. Kusa kusa terta tansona ti utaka pati laso.

0: Ale chile kreda ala giongo ropepe.
1: So simko doku sala sake na beti kotagbata amuna ala anjoni tol galva chile kerengo na daso ako akigina saku se singe angbagi pepe nandoni ala kiwara akpingba matabisi.
0: Tongana ala vo ungo chitol mbangbo osho ala kiwara senge senge karton chite oko karton ti mosquito oko ngana 30 kilogram ti sucre.
1: Tongana ala vo tol ti ungo mbangbo ota alingi ala cheri na karton ako chite karton ako ti mosquito ngana 20 kilogram ti sucre so amunala.
0: Ngasi tongana ala vo ungo chitol mbangbo oko ala lingi ti wara karton oko ti mosquito senge senge so simko zoni kungba ti kusa na ketengere ngana agbati matabisi ti mwaboko na ala.
1: Ikwe iwara tere na beti kotagbata na ndokusa.

ti sir na ti mango na todo mga bangana bomono do suka da iba galis man ba tato site ba ki ongi la ko toso gina la inga na banga o ko ti pe ko ti be komita po ko ti ndo wa sango ko singa na ki aki eko de province lasso gina yanga ti idrisse e da beti so e bina meta aki meni ko singa so si a sara na ba ti beson ki te ko do ti beson ka toso boy inga tene mingi ando ti mi martino de e ki wa gitere na pe ko ti ko singa

Nato dumbaga na bongo ibara laso kinala ingalango ba usano nyambeti njesu seki da fafati seki leketerati ma a sango nangati amichi jani. Bongo mene alin binga batati bongia wa kon bonga suma wa bagetimba ekisusi akinati lubai fafati so a sango nangati amichi jani.

Na yati ya sango sosi ya ona ndo dafono ndekiluka, na yati ingaso saratene, na ndo ti batati bonga soso ekinati ko rekomandati mbo mundo so kasi, ngere ti ya kobe agona uzu, na ndo ti garasi mingi ase waso ekeka adema. Akobe wa mprimprisi wa rangona gangangu na leti gara, yinye mprimprisi ekina gundati gongo na uzu ti angere ni, aye ni agyon, na ndebeso na ndo ti londoni kawe fade, yeke saratene na ndo ni na wagosinga ti bolivis masambay, so abemendo nando tikpaliso nga na yati nga so mbeni sango so evunga aike teneti ya dasosi buba warambe na kumbi mingi na batati obo so aike nati koko komandati ombomu a daso kumbi wara buba na pekoti meni kotangunza pasosi ya onambagi nikanga ambena zua wara kana teretala nango isosia datala aike kumbi na pekoti sosi sango so on ala wara mungo maboko onambagi nika wafade yeke matene nandoni nga na yati chronic buzz fade ke kiri nanduti a kiringo na teneso a guna uzu mingi nanduti a gwanda terena pikoti pale sosi ya duti na yati ya ndangwangu iswa on na popoti a trugu tibe Afrika angana ala sweke muka maboko na ala sweke tikotroti Rusi na batati zemyo.

0: Ala dabeta la ekela ni na bikwa useswa onsi esara tene nandoti kwaliso si mingiti a sewaswa ekina bagiti batati obo nati kontro komandati ombo mu a ekewu nandembeso na pekoti so si mingiti a datala a kumbi ndaliti angunza paso si apika mingi na bagenika angunza paso apika mbrembrelani na bikwa okuso si a on a sarasi a gwakoro mingi a buba a da kumbi si azo a ekina yati pono e ma sangoni na yangati wagosingati Moïse Bakwa so agundurona la so si kwa liso asinala.
1: Na wakati bambito ambena za ikeleke liti adasera so kukua onanina ekbitungu za paso apika na tiala ngoso. Maboko tilo tikoli na litilo Viviane Esther Wisavuru leke ba liti daturu so apuba. Mama tia sewa so afaso leke nangangu pepe.
2: Pendant 3 jours, nguna pika ngangu gina bachi pupu. Boko liti dana yo, liti dana tu kwa wainga yeso ipeti sara napa. Daniso ake mezon familia, babat mila leke dani depuis si yeti nganguna gasinga tanso bigi senge wali sewa nga dape
1: nanduti si tete a deplase ti zimesa kena bota ti obo mingi ti ada atuku na sese gi anselme wene zunga le solo yeke baba ti asewa lo yeke dema dutingo ti ala
3: depuis yeka na seti ge itara ti leke amenaki ti aye titene lango na gbeni ngunzapa pika e pi gba ti ada atuku ge mo ba gi akongba ti mbila na gbe ti angar so e lango na biso ge na gbe ti angar da atuku na ndö ti ambeni azo awara ka depuis so et soit avoir eu à Gagapin vraiment il tout au gouvernement courageux aussi on a courageux c'est un gamu ma boko na ya déplacer ici site zimu gena obo
1: adu na vakati ngiringire ungoti ada a on balusi so so atuko na sese ay keten so si asi gena yanga ti ma konzini David de Gomesi
4: ya ti vakati bi akpali mingasi na poko tungo so apikaso ada a on balé aussi a angar di petit di koninga pe meni vie mama aussi so da ti nando tulo lo wara shok na poko tulo na ageretlo awaraka abati mati ekoli bambito use kota mangola ati nandoni si abubalini kwe azo so datela kumbiso alaka lango tonga naye ayetela buba kwe ifo gouvernement aussi abano nandoti yige simuna ima boko meme a ONG aussi
1: si azo ti kwa uizu lokal ala faso ungo ti ada a ombalo mwene sa buba na peko ti kota mwenza paso afika na bekwa ukoso a on kobo Moïse Bakwa andali dafamu tindike luka
0: Moïse Bakwa ekina yangati singa ngbini ye nagbatati obo Moïse Barala
5: Biba mo raisa ina segredi ben zuni la kuina azo so kwa ke madafon tindi kiruka na ndembiso.
0: E londoti ma sango so si ala funga na ye nandoti a kwale so si aga mingi nandoti ya mwa ngeti kwa tati obo na piko tiangu nza pa so si a pika na mbage nika ala fanayi tonga na nyesi ala rokoto a sango ti tene a su na mbeti sango so.
5: Ina se mbi sa reportage so na piko ti kota ngu nza pa so a pika fan usi na kwa tati obo mais le seul pic na bikwa oku so a on le sala akwali mingi si mbiwani mbiwe na yati avakaso nguza pani asala kwali da tonana mbikiri kawe mbi una na referent timbi na niveau de rédaction centrale en le yeda wa si mbiwe lanitem de sala reportage so
0: Moïse yetinga yenye mprimri siye kina gundati ya gbatia da so si ya kumbi na mbageti gbata chobo
5: Yesu asasi ada mingi tsa daso atoko akenya amena daso asani aninga mingi nga mbele usipaleni akiambela daso asani na ambena kwa kusa kati kodo amena bika daso a zone pepe amena daso asani amena daso muza pao bia agambela zone marikashis so asasi dani apeti resista penila si asasi mingi tsi ada a tukunga ambela daso ataso luke proteje me akireti njima ambela dani atukunga ambela dake daso akikina tena pe me le jirite anso ta popoga rapidement le sasi dani atuku
0: Nango iso ala gwena leti londo titene ala rokoto asango sosi ala sunambiti sango ni kwa leti nyesi ala waranamba genika.
5: Na sango reportajo inese ambiwa akwale da lani mingi apeme mingi tazo ayambambi aba tiara ala batene tambisa reportajo kwa jake mbule gina ala titene ala wa mungo maboko na titi ambi nazo so ake mungo maboko nazo na yati kwale nilasi na sango reportajo lani biwa akwale da pepe
0: Eba na yati sango so mani ala sanga tene ti aida warambini ya yesu abuba na mbageti yondoso aike IEM yenye mprimprisi ya labana mbage nika Moïse
5: ayeme akembe ni site pepe ayeme akembe ni ndoso si amisenya amerikelani aga ala dutida na ton ala dutida waya ala sa datinza pa kota datinza pa tonso kala sa agbatsaida ton ala kila wa dani ndoniso angba la kwaza kiteneba ayem aga to ambeni kati don ndoso la simo batene ayeme me na yachimuza pasa sasu asasi kota datinza pa sola ni amerike asa ni amisenya sa niso pupu a on alini si mbi gwembi ba awa mabisa kikawa akresensa estamen za panayati danda paso ala ke demate chela minga tene ton si ala ke sandi sitene liti daso ala lekeni ake ambena pali sosi awa kresensi dati za paso awa anisi ala ke dema nani
0: asi waso si data la kumbi wara data la buba tindembe so ala ike lango nando
5: na ndembe so mikisa tena ambena ala solani adata la buba ala ngbate lango nanduti asi watara nga ambena kilango nanduti abu azintara nga ambeni so adata la abubalani mingia pe ambeni alikiliti data la wasi ala kilango nandembe so gina yani
0: banga Moise na pikoti so si vunga sango so nandembe so ala so si kwa liswa sinala ala warambeni mungo maboko na mbageti lita wara ambeni andu kwa so eke nagbeti lita pepe se eke natik batani
5: kete amelela saka da ala so mingi adata la buba ambeni saka na kete moye autonari tena ala leke dani yeke ekeme ambeso akena moye pepe ala rukoto giagwa kona dutiki tonso ala ngbate la ngwa nducha siwa ake kwa leso nga jis prande beso ade ala wanga mungo maboko ape kwa nala so na bote ti obo wango ambega zuso awo nizi ake mingi ape paseta ndusa awo nizi ake mingi ndusa si ala tena posibite tena ala go iwa mungo maboko na azu saa kwa asena yati kwa lebetisi na ndibisu ala so amingi tia da tia la buba komplete mao vya ambili so li tia da mea onkiri kiri adi ala wa mungo maboka pe me ala ngbati bandu ala ngbati teto titene azu saa kanzoni be agabona ala maboko
0: eba na yati sangoso ala sara tene nandoti a dalekol nga na adanza paso si pupu a ziliti a dani yeni nandimbeso agatonga nai
5: adoti adanza pana adoti alokor sabuba adi akomasi lekeni pepe paske mingi tia dani so wango agbako nige ayike ngangu nga ala soake ama mbiti egizi na ala soake bano mbiti manango mbiti ala mbati gi koforzi tene ala lekena alitia daso me wango koforzi ayike ngangu nilase ala ke bando gina mbige tia soake na zioni beti tene amuna ala maboko titene alikena ala dati ekol so ubiye alikena ala dati egizi so
0: tindi mbiso Moise amwe ngeti kondro duti ngotale kitunga na nye nango itingunza paso eske gingobe angbala kwe namba gitala wara betala adekite
5: ineste gingobe tala ke mingi sela ala paso ate utamati munga paso angbala kuti na pika fadi ala kisando tono paske bota ti ubo ayombike na capital ti be Afrika so a mon petit du kilomètre sakia ko ngambo tata so si mo sina bota ti bangi me gena bota ti ubo wango agba ko ti sango na da ayike ngangunga me ta mo wani so ngere ni ake share mingi ake so si ake gana gingobe na ala so ake ada tara buba wala al gingobe na agba ko so ada so abobati etanga wana ti ada zapa
0: Moise muna la singila e dabeta la Moise bakwa aike wago singati na mbagiti batati obu.
5: Ile sibikia mo singila.
0: E gufadiso na ndangba kapati kwa singa soso aike buzz de la semaine ngati parfaite di komisi.
6: Ibarala Ines na ingasu akibibeta zo si ya ondo na ndotu kwa na tere na pekoti sabagigi na popoti aturugu ti be Afrika ngana ala suwa ki aturugu ti kondro ti risi na mbake ti zemio na mba ya ti kota kondro komanda ti omomu na leki ta kamisa su iwara aturugu so apika ngume na popoti mba na biti biko otanga na yanga tinda pre ti biko osho asara si mini wali suwa ki mamati ngo akui nga mini turugu ti faka ako awaraka na tere chilo yesu suwa ki nagundani akitizo si ake ala suwa ki awa kangu nyama si ala ifadeti tene ala faa bagara tala durana tere ti kando ti aturugu ti faka yoko aturugu ni akenala aunda na ala fadeti tene ala onani ayo si na pekoni ala tala ti ken si aturugu ti faka so azango mboko nando ti mini nyama ne oko abushe so aguda ti tene ala tisa aturugu ti kodro ti risi ti tene ala kira tene nando ti yesu asara si agango tala ala pika ngumi nando ti aturugu ti faka so si ako awarakana tere tiro nando ni si aturugu so akiti faka kiringa na pekoti pika ngongo beni akiso akanga mbitu anokpo akusala na tsala nguso ona bagiti zemio tine beso atando a de na atibatani nando tikwana tere akibibeta zo mingi si alondo nando tikwa leso si abagigi mene aso nando tikwana tere Facebook atene aturu kuti faka ngana tikodro tirisi akala si alingi tine akina siriringa sala ningi tibata siwili alingi si ala sara kwa tela na ligini aonkweti tene ala jutina ululu na popotela ba yesu agaiti mawasimeni wali solo ketilo innocent na yati susi lo wala tilo kwa na yati kwa leso gurubia alingi tine abile nando ti marati tonga so simini kwa leni tonga so alingi tine abagigi pepe meninga aso mchilo atene ata susi aturu kuti kodro ti Rusi agati mu mboko na faka alingi si ala alneala na yati sara mkusala tala meni atene yesu asina mbake ti zemi walingi si sara koti batangangu ti aturu kuti be Afrika ngana ala ti kodro ti Rusi si aini tonga so alingi tine agana nduzu pepe wala guna nduzu pepe mati tonga na guna nduzu alingi si akigia si wili si alingi tine awara kwali na pekoni lako na nduzi Facebook mina suti longambi tatene tatene aturu kuti kodro ti Rusi so ala mu mboko me ala alingi tine ala munga mboko na teneti nengo aturuguti kodroti be Afrika yoko mimi nando tukwenda terela kwa hilo kirizilo tena tena mimi ala kisara tena iyo iyo tongasu ala inga vre susi atambula pepe ni manabesu fade ala lingi titene ala kira matere mimi nando tukwenda terene lo tisa chilo titene ala susi ya kisara tena nando tukwali saba gigi titene ala dibetara wala sara tena pepe mangati akimini kwali su ala lingi titene zwa tene tene ni mingi pepe mangati ndemesu akititene azu kwa gigilege titene akiri na siri na chikodro Ines Baki na amena bagi chatene susi rokoto na ndutu kubanda tere na ndutu kwale susa baki na popo turu kuchu faka ngana la swaka turu kuchu kwa retu risisi ya pika ngome na popo timba na kubata tizi emyo tona nesu falitene ndu adine ya chikwata so ya kwa idabeta la so kwale susa sara si akota su kodro swaka na bagi ka ampusu yamba fadindu susi ala swaka su kizamati ba kaloria titene ala gwala suni na yati mini sontro nde wala mini ndu ndesi ala ingi titene ala su mandakoso na ligini amina bibene angwala kutitene agu na ndutu kubanda tere
0: singila na la tedi ya ekigigesi kiringo na pikoti asango so si ya onlani na yati yenga so akondani emu singila na la so kwa ekifadi na teranti fono notala singila nga ligi wako na oran songumbe so amule goti esi ala manabagi nika etene na la afade eke timbi tere gina la inga so ekega lako na okongbonga gina ndota fono no ndekiluka.

chiwango nginja na sisi. Tene chiwango nginja na sisi. Akimeni tene susi ifu ala inga tene nandoni njoni. Parfois nginja so alobara na sisi. Ape uchijuti nginja susi achi na yachi bozo chimeni zo. Mais parfois Ginjasu alobara na sisi a peu ti duti aussi Ginjasu atina ya ti bozo ti meni zo pepe mais a kemeni Ginjasu si alundo na meni ndo nde rila rila a kemeni masika sosi lo lango na kodro sisi ti gibon. Précisément, Nayati Kotagbata Chigibonso à Irénia Tene Vakat Vilo. Rila, à Kemeni Masekasosi, Baba na Mama Chilo, à Kuyawe. Lokilango Nati Data Siwachilo, Giloako. Ata Sosiere, à Kenati Dachilo. Rila akemeni maseka sosi lokena nzoni be mingi aingalo na ativa kachilo tungameni maseka koli sosi bechulo avoro mingi loike lakwe ndoro tisaranjoni na azo sosi loike tisaranjoni na la selon nga mochilo metiri la lakwe Njoni solo ti saraz na zo mingi akina limite mingi. Bangati sosi koforo warangiza atialo mingi. Sukwe a inga sota temebiani ginja akina ngangu mingi. Meni ye warameni zo nando ti sese sosi aeke ngangu akon ginja aeke da pepe. Dalinila amena zo akenda sosi alakivoro.

0: 76 06 40 44.
1: Na chipika mbatara so mbupaswa bubeti ya eke dwa civil e politik ki tene inga tene mbumbu nandoni eke chingbitere na wakode kwa chie soa eke Merlin Kaninji soa eke wagingwe na lege chingja alo eke tente nandoni ibarala Merlin yinye simbiti tene inga nando chimbu paswa tene dwa civil e politik
2: kujo ni kwe idwa titene ke yeso eke na tene dwa civil e politik na angati mwuzo franzi aki ambe nandi asosiazo ako oko aeke nani aikipetu waranja nizo natako tambiti tazo sti dunia mbimba mipetu wanganda njianiso na yati mamandi yati 2023 na article 11 chigongwa nani njia sose yega tena njia bo doa civil na wangati mwanzo franzi tena nzoni aki anjia sose zwa nani en tanke humain non en tanke zo sose lo ki zo na mene na teretlo ndana sa rekonetra la doa niso aki amna njia sose aki ditene abata lo a protege lo kantra iso sa zwa kisera ni kie kiri nga na yati nene ti lo ipeti fa njia tite mo duchi na fini mo kinga na suna njia tite ne mo tambura tonzo beti mo aye mo kinga na njia tite na mo sombe la nza paso si mo manabena lo mke nga usi na njia titene afangwa nga nalitimo aligini e anjia niso ambi titi tikodroti anjia tikodroti na anjia tikodro wandi ubyen wala anjia tibuduni ya mubimba a rekonetre nina zo sanki titena inga wala losolo kina maraso wala losolo kina losambela nzapaso pepe nambagi eke na mina njia niso si ege nia tene a droit politique aki a njia sosi a mu pasa na zo titene lokwelo bulo lina yati jere ngoi tikodro tapandeni apeti duti njia titene mozo mogo mosoro meni zo mosoro gbia tikodro mosoro awabadale zo me titene mowani kwe mogo nga soro manga usi epi titene mo sara mina kwa tikodro sosi bo asoro nga kasoro nga pe meati ame a kwa tikodro sotene mo jiri akote tikodro ti tene so epi titene na fin ni kwe se ke a njia niso civil wala politik niso kwe de fois na ti pratique aki wara terrain donc atena ki complémentaire
3: awuzi tonga soko asinga de ngamaka chachi la so atente na ndochi ndia so batenti mara tibe afrika imu singila na la kwesu akoka panayi na ti kwa singa so na langa sylvain nambwando cha masini singila christ sur jordan badembe singila nga na la ndalti ngwa boko cha ndati kwa singa so e ki tiwi terrain na inga ti peko na ti meni fini kwa singa de ngamaka
4: Extra musique nouvel horizon la force tranquille
5: Amatangi kibala lele lelo
4: Oh un cœur à cœur Abidjan

0: anda uti lege akigwe na uzumingi na yati a yengaso a on na batati bongi nati langu oko oko azo ake wara kwa singa azo ake wara aka na teretala na bango waini pingo na a kutukutu wala kururu na ngangu mingi nengo pepe njati tamonango ndoti lege nga na ungoti akururu susi a onduni na yati kodro singa ake bemendo ndotamonango ndoti lege na lege ni pepe ake yasusi ake na gundati apale susi ake bagigi daliti andao na batati bongi singa tenenzuni na ndoni ima pikoti kapati bemengo ndoti bolivis masambai
1: mingi chanda uchileke susi ake bagigi asara si azo mingi si ake wa kwa na pekoni ayene ake bagigi na ndoti abalabala ndenge na ndenge na batati bongi mbwembwe na ndoti balabala ti Bartolomé Buganda ti Jipandasi gana mbina ndoti lege na batati bongi na biko usi susi ya on ambaye ti vaka ti bulata susi ake na ti bavaka utati batati bongi pelipaka akoli susi ya mote na ndoti kuro awa kwa na pekoti susi pour susi ya yolo atimi terrain na mbini kuta kutukutu kaltuma oko tala susi ya langu na ti vaka ti bulata ake fakambisa ti akbaliso
2: Les accidents sont bien passés, so, on a déjà 18 et il est 19 heures. C'est pour cela que donc ben ni là le picazo, tu motoni, zo motonati, parce que pour lui peut qu'on il a monté, liti, le passager soit un picotti motoni, so, les autres motoni guérir la kumbi et puis passager na kuiso. Oui, ah, zo ti ben toi les mouloro mingi, allez munga loro, c'est comme si geso est quartier paye. Ale inganga kenga wala même il faut que ala gali carte so loro tara ondeni la sara ki lo pozo tu motoni
1: amango Justin Yalingu so se ke wakode kwa notice du titi alegue le bati le so mingi chai si ak na gonda ti anda utilege so si ak tambula na batati bongi
3: donc anda so ga so na mbi agana lege so itene akota si kodro ala mu na maboko teneti tamulango tazo ambutilege kwe pepe so itene ambeni amankomo aikega na legeti so beni nzoni poroso ti kodroti na legeti tenzi tamlongo tazo na ndoti lege atia ngurubia ti kodroti nga na mbage andu kwa sarwishi so abandu na ndoti tenzi tamlongo tazo na ndoti lege amunga na maboko teneti kusara tala ne kusara tala pepe tenzi tongana akinala si ala limiti fa na ngurubia hai strategi wala ngobo wa si alimiti zana sase ditene akiri na ungo ti anda uso na peko mbeni ayake na legeti so amule ngezi kodroso kwa yake tamlongo ndoti lege itene mingi aba mingi ya itati so ekpena akururu ala sosi yake ekpena kutukutu ti yongozu na kumba na lege ti sosi ala ke ekpena njia tamla ngondo lege ni pepe
1: konte ngwando sosi yake kuta wainda ti bumbi ti sosite civil sosi ndure na ke igwe awunda na kuta zo ti kodo ti tensa akwe si azami ngobo ti kusala na sisi ti kanga lege na nda uti lege sosi yake tambula na gbata ti bongi
4: nga lege yako mbitombela so nga autorite ti ala soki bando na tene ti reglementation ti tambula ti lege ti tene ala bile ti ala nganga na ndo ti ayeso amena moto taxi ki taswa ki tambula sala ki son retroviseur moba ki na legi na pe asara si tonga na zoni lokasi ti ti tourner moto na meni croisement na meni axe lo ki camion bien soit na pokuchu lupeti balo pe lo ki tourner ki tonso lo timbi na kana auto il faut que a ko a wa commande so sa ki ba tenti tambula ti legi a bileta na ndu na moto so kwa ki tambula legi il faut la wa retroviseur tala za na ndu ti camion tala na ndu ti moto tala ala so ki na camion ben so amena ngonga ki taso si ala droit ti pe loro tala limité ngonga sosia mulinga ke sigina école tikir na yanga da entre 11h tisi na 13h ala tu rouler avec attention ngonga sosia za ngi kwa tikir na yanga da entre 15h tigo jusqu'à 18h ala tu rouler avec attention et puis amena ndo ke dazo sia dik pelo rotani 40 à l'heure à 30 à l'heure ta muloro migape
1: atongo nda tingu se keda alege ti pe ngondo ti ndo kwa ti gendarmerie azo balusi ando ngumba ya si ala wa kwa na lege ti ndo ti lege ti londo na nzeti yen ti si na nzeti bilo sosia 1 ndo kwa ti pe ka 12 afaso tenen rokoto ungo susi ya saa balako na unigumba ya susi ala wakua na lege ti anda uchilege andaka na tonga ndati nzia ti fondo susi ekeda azo balako tonga susi ala wakua na gbata ti bongi na lege ti anda uchilege akpale su agana peko susi ya wabia fika ala ke dimatere tela mingi tenti anda uchilege susi ya fusi na tilango su na gbata ti bongi akpale su agana peko susi ya zu wa kiunda te tela mingi tenti akpengonja ti beti lege
0: singila mingi na la bolivis masambayi ndalti a sango susi ya la asayani tonga so polele susi a tentene nanduti anda uso soke bagigi na batati bongi si inga tene nzuni na ndoni ke tingi tere nana na ndoti menza ati pika lisoro Bolivies e barala
1: Ibarala Gildas na beza ambi bara wa mango ikwe
0: banga ti ensi ala ida ati tene abemendo na ndo tene ti anda uti legi sosia ndoni na batati bongi
1: e banza so atene ti anda uti legi a fonsin mingi na batati bongi nga na agbata sosi ake na terin ake gilasi ya kutazo timbi ya ida ati tene mbi guna leti londo iba tonga na isi aini ake tambula ando sisi ya nda uti legi so ake tambula da mingi yesu si ya pusumbi chitene mbi supe mbi guna leti londo ti wakoto asango nando ti anda uti legi so si ake tambula gi na batati bongi
0: nande meti bemengondo chala nando ti sango so kambisa wala si ya bube chala
1: kambisa so si ya bube ti mingi ake ti beni nda uti legi so si ya tambula na tonganda ti nze ti bila usan on ne ati vake ti bulata so eki na ati wava kota ti batati bongi so anlegi ti akambisa so mi wara beni ya pakara so aguda ti fanambi ake ti so mbeni kuta kutukutu so aeki na tene ben la lo na mbeni boro ala ti mbi tere asara si azo so si ayeke na ndö ti kpuru ni mbeni oko lango ti lo ahunzi lango so si nda uti lege ni atambula ayeke so si ndube ti mbi asara mbi vono mingi
0: na ti asango so si ala vunga ala ti mbi tere na awa be afrika so ala pika lisoro na ala mbi na bango ndo ti ala nyi labrimri si ayeke na gunda ti agba ti anda uso na agbata ti bongi
1: ta tënë ti mbi tere na mingi ti awa be afrika so ala manga ni na yâ ti asango so mingi ti awa be afrika so e ala dema tere ti ala mingi tënë ti mungo loro ti awa gbotongo na kpuru parfois ti ambeni ala yeke kpe anzia ti gbotongo akpuru ni pepe ala yeke kpe nzia ti be ti legi pepe ye so asara si parfois mwa ba anda uti legi ayeke tambula mingi ti ambeni ala fa so ala tene ambeni awa gbotongo na kpuru ala yeke kpe na akpuru ti ala ni na lege ti yongo asamba na lege ti yongo aye ndenge na ndenge ye so lasi mwa ba parfois ayeke na gunda ti anda uti lege
0: mo so ala tene mingi ti akambisa ni aga gi na mingi ti awapengo na kpururu so ti fa atene ayeke nzoni sarango ye ti ala pepe wala afa na ala ye na ndö tënë ti kpengo na kpururu na ndö ti lege pepe
1: tongana ti so si ala hinga na kodro sie ti be afrika kusala ti kpuru ayeke mbeni kusala so si ade ngu gbia abile ti lo da kue pepe mo ba awa gbotongo na kpuru ala yeke sara ye ti be ti ala e parfois ti ambeni awa laso ayeke na gbe ti ngu balakua na nyembe ala yeke kpe na kpuru donc si comportement ti azo ni ayeke na lege pepe opi secteur ni ti gbotongo na kpuru ayeke mbeni secteur so si akutazo ti kodro ade ala bile ti ala akue na ndö pepe ye so asara si parfois mo ba anda uti lege ayeke tambula mingi
0: na ti asango so si ala vunga ala fa atene atonda ni na ngusu ayeke use na ndö ni bale use na omene so si yeke da sisi laso ngo ti akua na lege ti ndao alingbi titene na si bale use na ngumbanya ala ba ayeke tongana nyen ayeke mbeni kpale so si ayeke ngangu mingi
1: ayeke mbeni kuta kpale mingi tongana ti so ala hinga na yâ ti alango oko oko so ayeke on anda uti lege ayeke monki pepe na gbata ti bongi nga na yâ ti ayeke te kodro ti be afrika ayeke mbeni so si ayeke ngangu mingi e ti mbi tere ti na akutazo ti kodro ala so ayeke na mbage ti brigade motorisé ti brigade 12 ye wara si asango na ndö ti hungo ti anda uti lege so si ayeke tambula na gbata ti bongi me ye na yeke ye ti vundu parceque tongana akutazo ti kodro ala zile ti ala na ndö ti akpale so pepe ye na yeke ngangu si tongana ye ni afusi ande awe adanganga ye na yeke onde ndö ti ala titene ala yamba ala so si ayeke wara akuta ka na tere ti ala donc ayeke nzoni titene akutazo ti kodro ala devancé ni ala mû mesure na ndö ti akpale ti nda uti lege so parfois mo ba azo ayeke wara kuâ na ya ni so parfois gere ti azo ayeke kungbi na ya ni ayeke mbeni so vraiment ayeke ngangu mingi
0: bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe i gue atisa titene asara ye hiro ti ganga lege na akpale so me na mango bongbi so nyen labrimbri ala hunda nyen ndali ti akutazo ti kodro
1: bongbi so ahunda ti lo titene akutazo ti kodro ala zile ti ala nganganga na ndö ti akpale so brimbri na ndö ti ala so si ayeke gboto akpuru ti ala bongbi so ahunda ti tene akutazo ti kodro wara pulusu abembe ndo na ndö ti ala so si ayeke kpe na kpuru ni ti bembe ndo na ndö ti ngu ti ala ayeke kpe na akpuru ni ahunda na ala ye so ayeke na tene apermis de conduire ahunda na ala titene ala yo akaske na li ti ala aunda chitene aish ter chikutani aduchina legeni aitonga na rétroviseur aitonga na a clientan tonga na benet palaga musuma no chipuni amuna mpasatine mabani yo epi makina terrain ba ake souci bombi ti société civile igusu aunda na kota zo chikota chitene ala billet la na ndote sokwe chitena kina quand même na piko anda utilege souci ake tambula na batati bongi ngana yati ambene ya batati souci ango kota ti biafrika
0: olivis masambai kira la singira ndalisi asango ya tia sangoso
1: jildas na biza aike mishite nemi kina la singira
0: tamulango nsoni nanduti lege aike yesu si ya ba zokwe aike gagi na lege ti pingo anjia ti tamulango nanduti lege ti pingo anjia susi aike mulege ti tene zo ayu kaske na litilo silumi ti tene kwe na kururu singa aike yesu si a kota usiko raswa kebano nandu tene ti bemendo nanduti lege alimi ti tene ya bemendo nanduti ya zokwe si aike tambula na kururu wala kutukutu nanduti lege tonga susi alimi tene a sofiniti a zo ibanza so na legiti tongobila so fade a kota sikodro a kisara ande ngangukwe tikanga lege na a kwaliti anda ususi ya ke ondoni na batati bongi kwa singa titi la so a kondani ya we kiri singila mingi na la soye datite na mafade a kota a sangoso itenenga singila mingi na orense jiskar ngombe so mune maboko na ndoti a masini ikitimbi terena inga tipiko ndaliti menifini kwa singa lamba nzoni.